always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurong-kurong.

0: good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadaga.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton na tulan, pampagkana sang uto, kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain,
2: ang sakit.
1: Mag Sister Pain.
3: Muscle fever,
1: acute pain,
3: kahit ano pang pain,
1: basta pain.
3: Mag Sister Pain.
1: Kangkarang pain,
3: fast and safe.
1: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang glutathione ka pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katupa,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinas

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lumubangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kapitan ng Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work, amo ang Samtong Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samsung Gold Coffee Mix na.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting! Exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na kumulaan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Kawasa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito.
3: Ano na mamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawadlaw ko pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan, kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: Pantod Gold Live Testimony.
1: So ani bilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister

0: isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katupa, it's

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong mga sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katrupa, excited!

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: of MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System Pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: tatayon.
1: Southland Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Motivation na gusto.
2: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Mga katupa, exactly.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ako po sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko at pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o po

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasok sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Xanthan Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Extra, extra, extra.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagal.

0: down pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: 6.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nang uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kitipan.

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribong Mabalian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad sang Bacolod. Oras natin alas 6:09 na sa aga, kag welcome sa aton balita Andre sa Express Balita. Ini ang Sunday edition sa Express Balita mga katropa. Kakaupod ninyo subong si katropang Wendell Balinario. XFM News. Yari ang mga kaundan sa mga nagapanguna nga balita subong nga adlaw sang Domingo. Para sa aton nga mga balita sa lokal. Express Balita. Local news. Rotational brownout na ginakabalak-an ang epekto kon magpadayon sa gihapon sa tion sang mascara season. Negosyante sa La Carlota arestado sa kaso nga pagpanghimulos. Mascara Dance Arena may bagong venue. Hiwaton siningatuig sa SM City Road. Sana ang kapanguna naman natin yung mga balita sa National. Express Balita, National News. Apat ka mga retired Supreme Court Justices sa magahatag sang legal opinion sa voting threshold sang impeachment court. Senator Marco Leta nagapanindugan nga sarang sa gihapon makaboto bilang senator judges. Kag sa ato naman mga nagapanguna nga balita sa Balita International. Express Balita International News. 24 ka mga estudyante ang nagkalamatay sa sunog sa isa ka eskwelahan sa Congo. Kag sa ato naman balantayan nga balita sa showbiz karon, sequel sang Miracle in Cell Number 7 ginapaabot sang mga manuglantaw. Oras naton alas 6:11 na mga katropa kag ato mga balita kun aga panguna nga balita. Mga pangulong dinalan ang ginadulong sa inyo sang aton nga mga produkto sa Yes to Health. Kinadulong sa inyo sa aton Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may sako. Kag Vitamin D3. Manamit na super healthy ha. Premium D3 Coffee Mix. Mamataw sa butika.
0: Kinadulong man sa inyo sa ating Santone Plus Gold.
1: Mga pangulong binala sa Express Balita. Dala sa inyo sa Santone Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santone Plus Gold. Mamataw sa mga butika.
0: Alas 6:12 na oras na ito. Nadre sa XFM Bacolod kaga para sa kaundan sa aton mga balita sa lokal. XFM News. Dako pang isa kalalaki sa kaso. Angot sa pagpanghimulo sa Dalan Bless sa Barangay 1, siyudad sang La Carlota hapon sang Setyembre 10. Ang sospek ang nadakpan, naging kilala sa kay Tino, 52 anyos, negosyante kag residente sang Barangay Balugo, siyudad sang Gihulngan. Ginserbi sang La Carlota City PNP ang warrant of arrest angot sa pagpanghimulos nga gin-issue sa presiding judge 6 Judicial Region Regional Trial Court Branch 36 sa siyudad sang La Carlota. Ang nasambit nga kaso ang wala sa nagakaigo nga piyansa kag sa karon nakahunong sa kustorya sang kapolisan ang suspek para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposition. XFM News. Nabawi sang kapolisan ang 1,100,000 pesos nga balor sang ginkawat ka kag isa ka unit sang armas lutahang sa suspek na nangawat sa sulod sang Green Plains Subdivision, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, gabi sang Setyembre 9. Ang nadakpan naging kilala sa kay alias JC, 27 anyos, kagresidente sang Purok, Santo Domingo, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 8, nakita sang tagreklamo ang sospek nga aras sa sulod sa iyang balay. Matapos puwersa nga nagsulod sa Yapuloyan, kaginhimo ang pagpangawat, kagilayon nga nagpakigangot sa kapulisan ang nasambit nga persona. Natigayon nga magkuha sang kapulisan sa sospek ang isa ka unit sang caliber 22 revolver, mga bala sang nasambit nga kalibre sang armas tutang, relo, electronic devices, alahas sa kwarta, kagmadamo pa kag sa karon nagkahunong ini sa kustorya sang kapulisan ang sospek. Pasakaan ini sang kaso nga robbery o kung robbery kag paglapas sa RA 10591 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. XFM News. Patay ang isa ka lalaki matapos maaksidente ang ginamaneho sining motor sa Villa Concha, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan, hapon sang Setyembre 10. Ang biktima gikilala sa kay alias Gor, 53 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Kabangkalan City PNP, gikan ang motor sa merkado sang siyudad, kagini ang padulong sa Kabangkalan o kundalan Kabangkalan Mabinay, apang nadulaan sang kontrol ang motor. Nakabunggo ang motor sang biktima sa puno sa mahogani kag nagresulta sa aksidente. Kung sa diin nakaagom sang pila sa lawas ang biktima kagini ang gindala sa ospital. Gindeklarar nga dead on arrival sang doktor ang biktima kag nagagwa sa investigasyon sang kapolisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente. XFM News. Sa maabot na nga Setyembre 28 ang sugod sang filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag sangguniang kabataan elections nga natalana sa Nobyembre. Ang COMELEC ang maya ginpagwa nga aprobado nga venue sa rang maka-file sang COC nga hindi na sa tagsa opisina sang COMELEC sa pila ka mga banwa kag syudad. Sa Bacolod City, himuon sa third floor sang SM City, halin Setyembre 28 tubtub Oktubre 4. Apang sa last day sa Oktubre 5, hiwato ng filing sa opisina sang Liga ng mga Barangay. Sa Himamaylan City naman, hiwaton sa Barangay 1, Covered Court. Sa Talisay City, hiwaton sa Covered Court sang City Plaza. Sa Kabangkalan, hiwaton sa Covered Court sa Barangay Talubangi. Sa Sagay City, hiwato naman sa Taliambong Center sa Barangay Poblasyon. Sa Victoria City, hiwaton sa Alejandro Acuna Cultural Center. Sa Banwasang Hinubaan, sa Conference Room sang bagong Municipal Center. Kag sa Banwasang Morsha, ang hiwaton sa Morsha Complex Building. XFM News. Kagkon magpadayon ang rotational brownout sa Teonseng Mascara Festival, mahimo ini makaapekto sa negosyo kag kasadya sang pumuluyo. Ini ang isa ka bagay nga tinguhaan ni Mayor Greg Gasataya nga makapakigangot sa pamunuan sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Suno sa alkalde, mabudlay ang kasadyahan sa mga selebrasyon kon may rotational brownout gikan subong pa lang dapat makakuha na sang kasiguraduhan nga kon mayara sa rotational brownout sa tiunsang kapistahan o kon festival period dapat mahilway sa power interruption ng mga festival venues ilan na sa public plaza kag government center area. Si Bacolod Congressman Albie Benitez naman sadto pa ang nagpahayag nga nagpasalig man sa NGCP nga sa tunga-tunga sang Setyembre makabalik na sa full operation ang dalag kong mga planta nga nagpaidalom sa periodic maintenance. XFM News. Samtang ang Mascara Dance Arena ang hiwaton sa SM City Road sa Baylo sang kinaandan nga Bacolod Plaza o kon Paglaom Sports Complex. Suno sa kay Rodney Ascalon, Festival Director kag Presidente sang Gugma Foundation nga sa una nga tion mangin sa dalan sa atubang sang SM City ang venue sa diin mag-perform ang competing groups. Sa nahibaluan, may duha kaadlaw ang Dance Arena Competition, ang sabayin sang school category, kag barangay category. Ang among arena ang hindi natuman kainit kon hapon na ganini ang gipasulabi sa mga street dance organizers nga sa lain naman nga venue. Ginalauman man nga mas makatipon sang madamo nga tumalanaw kun sa dalan SM ang Dance Arena hiwaton bangod sa malapad nga lugar kag magabutang sang bleachers ang o kun mga butang sang bleachers nga makapungko ang mga tumalanaw. Samtang sa bahay naman sang Tourism Strip full closure sa October 16, 17, 18. Apang sa October 12 may partial closure na bangod sang installation sang mga corporate booth. XFM News. Subong at tuig, duha naman ka kategorya para sa Street Dance kag Arena Dance Competition para sa Mascara Festival 2026. Ang paghiwaton ang school category kag barangay category pareho sang tinalikdan nga tuig. Sa school category, magpakigbahin ang Monte Vista Elementary School, Sumag Elementary School, Vista Alegre Granada Relocation Elementary School, Vista Alegre Elementary School, Mandalagan Elementary School, Handumanan Elementary School, Keg Education and Training Center School 2. Samtang sa barangay category naman, magkakompetensya ang barangay 6, barangay 10, barangay 13, Alangilan, Bata, Mandalagan, Handumanan, Keg Takuling. Samtang mayaraman sa participating barangay para sa Electric Mascara 2026, gamo ang Barangay 12, Barangay 17, Barangay 19, Barangay 21, Barangay 14, Barangay Villamonte, kag Barangay Tanguba.
1: XFM News.
0: Samtang tinalikdan nga Biyernes, ginpakilala naman sa pinakaunang ation sa launching sa Makalo Mascara 2026 ang 15 ka kandidata nga magapakita sa ilang kaanyag talento kag personalidad para sa Miss Makalo Mascara 2026. Ang 15 ka mga kandidata sa buong tuig amusanday candidate number 1 Alaysa Junido sa barangay Alihis, Hannah Damasco sa barangay 29, Margaret Imbalya sa barangay Takuling, Jasper Ann Lucero sa Mandalagan, Maria Zonora Elisa Coraza sa barangay Sumag, Eureka Shello Abaro sa barangay Stefania, Ashley Nicole R. Andrade sa barangay Granada, Heaven Icy Musni sa barangay Tanguba, Jolie Micaela Bora sa barangay Mansilingan, Lordeth Codeco sa barangay Bata, Macy Elaine Albareco sa barangay Singkag, Daniela Luis Merelos sa barangay 32, Crisa May Fernando sa barangay Cabog, Zoe Dorothy Argente sa barangay Villamonte, kag candidate number 15, Kyla Aligag sa barangay Pahanukoy. Ang 15 ka mga kandidata ang magrepresentar sa ila tagsa-tagsa ka barangay sa ginahulat-hulat nga pageant bilang kabahin sa selebrasyon sa Bacolod Festival 2026. Ang coronation night na talana naman sa Oktubre 11, alas 7 sang hapon o kung alas 7 sang gabi sa STI Gymnasium.
1: XFM News.
0: Mga katrapamo na ang mga kaundan sa nga itong mga balita sa lokal. Kaga nga itong mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa nga itong Vision X Plus.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mga naglalabo na pananawan ng Vision X Plus. Mapakal sa politika.
0: Ginadulong man sa inyo sa aton nga, Santone of Vitamin C.
1: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santone Vitamin C. Wala sa half-date sa tan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santone Vitamin C. Mapakal sa butika.
0: Oras natin alas 6:22 na kang subong mga katropa ato na padulungan ang kaundaan sa atong mga balita sa national.
1: Express Balita. National News.
0: Apat ka mga retired Supreme Court Justices ang magahatag sa ekspertong aligal nga opinyon sa numerosang mga boto nga kinahanglan agud makonvict o kon maabsuelto si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Tatlo sa ilang personal nga mag-atubang sa impeachment court sa September 16 nga sandayanay Chief Justice Artemio Panganiban kag Renato Puno kag retired Associate Justice Adolf Ascona. Magasumitar sang legal memorandum si Anay Chief Justice Hilario David Jr. nga nagpamuno sa impeachment trial ni Anay Presidente Joseph Estrada sang tuig 2000 to 2001. Kasunod din sa pag-apilar ni Senator Judge Erwin Tulfo sa desisyon ni Presiding Officer Chief Escudero nga kinahanglan ang decisive kaboto agod makonvict ang isa ka-impeachable official.
1: XFM News.
0: Ginparinduga naman ni Senator Rodante Marcoleta nga sarang niya mahimo sa gihapon ang iyang katungdanan bilang Senator Judge sa impeachment court. Lakip na ang pagboto kag pag-file sa manifestations apisar nga na preso ini sa New Quezon City Hall o New Quezon City Jail. Sa isa kasulat kay Senate President Win Gatchalian kag sa presiding officer nga si Chiz Escudero, ginsumeter ni Marcoleta ang duha ka mga manifestations nga nagapamatok sa pagtangdo sa kay Escudero bilang presiding officer. Kag nagasuporta sa pag-maintenance ang 16 vote requirement para sa conviction sa impeachment trial. Sino sa kay Marcoleta, wala sang may nagaupang sa iya legal nga kapasidad sa pagboto bilang senator judge. Pangod, wala siya naka-preventive suspension. Detained siya, may kaantanan sa plunder case, may kaantanan sa mga donasyon ni Rabaton antes pa ang 2022 election.
1: XFM News.
0: Sunod naman kay Senator Panfiloping Lacson, wala lang ang makaduluda. O kung wala sang makaduluda sa pagbiyahe luwas sang pungsod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. So na si kay Lacson, mayara siya sa intelligence information nga nagay sa kanon. Nga nagbiyahe si Cayetano padulong sa Singapore kag wala gingamit bilang transit point sa iban nga pungsod. Sa pihak sa mga investigasyon kay Cayetano angot sa ginaligar nga irregularidad sa pag-host sing 2019 SEA Games kag infrastructure project sa Taguig. Ginpahayag ni Lacson nga wala pa sang sumon nga ginpasaka batok sa senador. Apang sunod kay Lacson, mangin isyo ang biyahe ni Cayetano kung hindi na ini magtambong sa mga session sa Senado, ilabi na kung mag-umpisa na ang session.
1: XFM News.
0: Gin-deklarar sa Malacanang ang mga regular kag non-special o special non-working holidays para sa Badason nga tuwing 2027. Ang Ninoy Aquino, Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of Immaculate Conception of Mary, kagang ulihing adlaw sang dasun nga tuig pagatanawon bilang special non-working holidays angot sa Proclamation number 1427. Kasubong man nga maging additional special non-working holiday ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day kag ang bisperas sang Pasko. Ang EDSA People Power Revolution Anniversary naman ang maging isa ka working holiday. So naman sa Section 2 sa proklamasyon, ang pagdeklarar sa Eid al-Fitr kag Eid al-Adha, matabo lamang matapos mahibaluan sa Hijra kung ukon Islamic calendar ang adlaw nga pagatupan sang sininga selebrasyon. Nakabutang man sa ginpagwa nga proklamasyon ang adlaw sang holiday kag kun ano nga adlaw sang semana ini matupa.
1: XFM News.
0: Ang ato mga balita sa national mga katropa ang ginadulong sa inyo sang ato nga Premium D3 Coffee Mix.
1: Express balita dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape ko may sapag kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabatal sa butika.
0: Kaginadulong man sa inyo sa ato nga Sestapay.
1: Express balita dala sa inyo sa Sestapay. Palanakit sa lawas, isestapay mo na. Sestapay. Available sa mga drugstores.
0: Ato naman, padulungan ang ato naman ng mga balita sa international.
1: Express Balita, International News. XFM News.
0: Naglabot na sa 24 ka mga estudyante ang napatay matapos gin sunog ang duha ka eskwelahan sa Democratic Republic of Congo. Kalamanan sa mga nagkalamatay ang tugas sang stampede sa Bukavu sa Eastern Congo. Gindala sa ospital ang mga pilason nga biktima samtang masobra 300 ka mga puloyan man ang natupok sang dako nga sunog sa lugar. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa gintunaan sang sunog.
1: XFM News.
0: Ang US Central Command CENTCOM nakabulig sa tubtob 96 ka mga commercial nga barko nga nagbag-o kon magbag-o sang ila nga ruta. Ang nasambit kitikang ang bangod sa padayon nga pag-atake sang Iran sa mga barko nga nag-aagi sa Strait of Hormuz. Nakabulig man sila sa masobra 50 ka mga barko para sa mga humanitarian aid. Ginsirado naman sa Iran ang dagok nga bahin sa Strait of Hormuz so diin ginapunterya nila ang mga barko nga nagaagi dito. Madumduman nga magkapila na kabeses nga gintarget sa Iran ang mga barko nga nagalabay sa nasambit nga lugar.
1: XFM News.
0: Alas 6:29 na kagang ato mga balita sa international ang ginadulong sa inyo sa aton nga Suntone Plus Gold.
1: Express Balita, dara sa inyo sa Suntone Plus Gold. Boost your immunity, mag Suntone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Kaya karon mga katropa, ito naman padulungan ang ato naman nga balita sa showbiz.
1: Express Balita Showbiz.
0: Mga katropa, viral sa karon ang pagpagwas ng Viva Films sa ilang teaser video nga nagapakita sa sequel sa ila sagtuanay pelikula nga Miracle in Cell Number 7. Isa man sa mga ginabantayan sa mga manuglantaw ang magadugang sa cast ng pelikula nga amo ang mga veterana kag-award-winning actress o kung ang veterana kag-award-winning actress nga si Judy Santamaria. Ang second Miracle Cell Number 7 amo ang isa sa mga official entries sa 52nd Metro Manila Film Festival kon MMFF kag magagwa sa mga sinihan sa maabot nga Desyembre 25. Ang Miracle in Cell Number 7 nga ginapangunahan ni Aga Mulak kag ani child star nga si Sia Vigor ang naghatag naman sang kabuhi kay Joselito kag Yesha sa isa ka Philippine adaptation sang amuman nga drama sa South Korea. Angot sini ang second Miracle in Cell Number 7, isa man ka Philippine adaptation nga ginkuha man sa original film sa Indonesia. Kagmatandaan nga ang pelikula amo ang highest grossing film sa nagligad nga Metro Manila Film Festival kon MMFF 2019.
1: XFM News.

And mga katrapamoy lang ato niya balita sa showbiz. Sumuya nga adlaw sa Sunday mga katropa. Kagti trending na magidoy na sa buong sa may Facebook mga katropa. Trending na iniyang sequel sang Cell Number 7. Imagine na mga katropa, mga veterano, mga artista, si Aga Mulak, si Jelly Santa Maria, no, si Mon Motifalco, nga literal nga mainit ka kung siya mangina kontrabida. And si child star si Vigor mga katropa, kag may isa pa kita dira ka aktor nga taga Panay nga si Jansen Magpusaw, no, nga tikaupod man sa nasamit nga film nga ining Cell Number 7. Tingin ako lat-hulat sa karon mga katropa kung ano naman bala mga twist sa ining sequel sa nasamit nga film mga katropa. Kati una ginpahibi ang mga manuglan tao sa una to yung mga katropa nga pelikula gid, no, sang di si Aga man kag si Sia. Medyo gamay pa to si Sia that time mga katropa ha. Pero to isubong, lantawon ta kung ano naman ang react abi sa mga netizen sa iniya mga katropa. Nga sequel kay ti Adoyhan. Masubo iniya kon mas kering-keri lang compared sa una. So kay ti ato subo-subo to mo ang first yid niya ano sini. Nga part sang nasambit yung movie. Tell let's see ah. Maano na siya galio? Malantaw na sa cinema. Sumugod ya December 25 on Christmas Day gid. 'Di ba? On Christmas Day gid lantawan ta.

0: And syempre mga katropa, kahit ang mga katropa peeps naton subong Sunday, busy-busy sa ilang mga weekdays. Kaya syempre, this is the time nga na makaupo datatatong yung mga families. Especially sa mga naga-ulubra kag kung ano lang naga-pululi, no? Kung Sunday lang and Saturday. Sa mga katropa naton nga nagatutok subong, diri sa programa naton, Express Balita. Ari diri sila ni Sir Bonbon Acosta. Good morning! Inapatamyaw man niya sang good morning diri si Ivy Alvarez. Good morning! Kay Mama Melanie Martisano, good morning! At sila subong nagamonitor sa aton galiwa sa may Sitcholapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Kaginapag-greet niya ang Martisano family. Good morning! Si kay Sir Jillwin, good morning man. Natapos na sa kunuho, share sa aton niyang live subong. Ang balya, BARM, Parliamentary Election na kunubwas. Una ini nga election sa Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Oo! Yung mag-auna sila sa ilang election, mga katrapa, no, kung aning autonomous, kung Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kaya meron na sila sa ilang parliamentary election dito. Tandaan, kini Sir Jillwin, no? Thank you so much. Sa kay Sir Jason De La Cruz, good morning, man. Sa kay Ma'am Mary Jane Baliualio, good morning. Kay Mama Rina Diestro. Sa kay Sir Randy Santisa, Sir Ramil Amelia, good morning. Kang sa tanan yung mga miyembro sang class na tunog kong katropang, listeners and solid supporters, good morning. And of course, sa mga moms chapter man natin all throughout here sa Bacolod City, good morning man sa inyo. Henry Wa, sa ilayan ni Maria Angelica Libuon, good morning. Kay James Estoshe, good morning. Hambalya, good morning. Nice to see you, Liwat. Happy Sunday. Happy Sunday! Sa kay Sir Jolly Antonio Sr., good morning man. Sa kay Tita Maddie Marcito, good morning. Napa-shoutout si Sir Jolly Antonio Sr., watching ko no from Canada. Mayong aga, sir. Kung ano madira nga oras, subong sa imuya sa Canada. Sa kay Tutumay Gumabong, good morning man. Sa kay Sir Randy Medalia, kay Zenz Ryan Alea, kay Jason Diavaro, good morning. Sa kay Rose Jen Akita, kay nang Irene Idramo Laganya, good morning. Kay Ray Mark Pasigado, mayong aga. Napa-shoutout din ni Raymart Pasigado. Balya, shoutout ng Saton ko no dito sa may barangay Binubuhan sa Bago City. Good morning! Yon, and sa ilan ni Tita Daisy, dira. Good morning, man. Galik kay Tita Daisy, dira. And of course, sa ilan ni Tita Salina Traje. Good morning! Ano ayan ang ulam ni Tita Daisy? Subo. Sa Sunday, gani. Namit gid higop sang mainit nga sabaw. Of course kinatamyaw tama daw ang mga nagaselebrar sang ilayang kadlawan subong adlaw sang Domingo. September 13, 2026. Happy happy happy birthday. Happy birthday. Tama yun lang dira nga pagselebra sang inyong kadlawan and importante buhi. Di ba?
1: Sir, yes sir.
0: So subong Sunday mga katropa, enjoy nato ng ating yang ati. Wala obra and wala sang klase. Magano kita, mag-get together kita with our families. Or ang iba na sa lalagawan, no? Sa mga nagabiyahe man subong, ingat ha. Maayo lang dira nga pag drive-drive sa mga nag-drive subong. Mga naga...
2: And I can't wait to see my family and meet Jesus face to face. And do you think...

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
7: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
7: System Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. System Pain para diri-diritso ang trini.
7: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila taksona.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gani kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen da kong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
0: The secrets of health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libo

0: pagid pagkadedoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga budika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Edgar, sa kaservice ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix, baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang yakutis. Gani ka mo man Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
1: Sanfon Gold Coffee.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Mga katupa, exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
0: kinang. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain, ang
12: galang pain. Fast and safe. Sis the pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Pagpili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, ibang ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, XFM.

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
1: It's Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
5: Uy, wag-upo ng bata, tapos may balay na kinpapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga ito para mati. Welcome sa pagpangalagad na naman sa Bullseye on a Sunday. Welcome, welcome mga katropa. Kumusta nga ito nga mga abyan, no? All over Bacolod City. I hope you're doing good sa siling panahon mga katropa. Panibago nga sumana naman. Nga ito nga tubangon sa siling panahon. Patigayan naman kita sa ato mga likuton on a Sunday mga kadropa, of course. Sugod sa semana, sugod sa adlaw nga liwat naman kita mag balbal naman ta, no? Para sa obra, para sa mga palagitan anta mga kadropa. Abra gani, pasalamat lang ta nga mayara kita kuwaan sa way nagidla. Domingo mga katropa, kabalo ko medyo sako-sako ni sa mga kapihan dira sa mga barangay. Medyo sako-sako ni sa pinasa sang kape subong istorya subong ho. Do eleksyon Japon. Eleksyon Japon ang girestrihan. Kay daw hindi gidya, daw hindi na ni madayo na ho, na naman. Tagabulo-buylo-buylo nito kilala ta, na naman. Kanugon to sa mga tarpulin to kag sa mga pakapikapi to hindi ma... Ay naku, oh, Earth! Anyway mga katropa, ginaabi-abi na mo kamo sa ating nga mga tuturan, mga abyan, on a Sunday mga katropa. It's September 13, 2024 at 2026. Pila ka mga balita at tuntutukan subong. Headlines. Mga katropa, ari naman ho, brace yourself. Para sa mga motorista, may mga sarakyan, may mga motor. Magpagas na subong palangadaan. Kay boss, basi mag-inagaway na naman ang aton nga mga gasoline station. Tungod may ara na kita sang nakaamba nga saka sang presyo na naman sa aton nagapanguna produktong petrolyo, diesel ka gasolina. Dos pesos man lang, dos to tres pesos ang range para sa gasolina. Samtang daw iguo naman ta sa diesel, ha? At 4 tub-tub 5 pesos. 5 ka pesos ang isa ka sa presyo ng petrolyo sa diesel. Amo pala na initial nga forecast mga katropa. And from the past 2 days no, una pa lang to sa kundi Martes to. Kita ta after Wednesday na batsagan to nga ang trend sa nga ang trading sa aton nga Brent oil, mga katropa, medyo tumaas. Gina-expect na to within this week nga may ara naman sa saka mga katropa. If that will happen on Tuesday September 15 katropa, expect ang sitwasyon nga malakita ta na ang tag-isa ka sobrasyen na naman ang litro sang aton presyo sang diesel. Kipi-kipi naman ta, ha? Samtang rotational brownout mga katropa sa Gihapon. Nabatsagan sa bira ka mga kuturan ta sa sudan sa Bacolod. Reklamo ay terrible, grabe Japon, no? I hope na ni ma san open ni matapos ni. May ang DOE na pasiguro naman mga katropa nga ara sila sa effort nila subong sa paghibalo sang ining kabangdanan, pero kinalantaw ang sabotahi nga side, nga base may ara sang pagsabotahi sa mga power plants para pagpatimbuok sang presyo sa petrolyo. Siguro nalain mga power plants man, sige ba, nagsaka ng diesel, nagsaka na ang gasolina, ang ato niyang presyo, ya, hindi magsaka na. Padayon sa Japon nga magtalakay sa mga katropa sa ato niya pag lantaw sa pila ka mga issues ngini sa syudad sa Bacolod, mga Abyan, ha? Epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo samtang sa Metro Manila, mga katropa. Grupo sa mga transport sectors ang mabarasya konta karon ng taon-ta kung ano naman ang lihok sa aton pila ka mga transport sector. Diri sa Bacolod, mga katropa, angot sining sinakaay sa kuryente. Ari patabala sa State of National Energy Emergency, no? Wala sang pulos to, ha? Wala sang epekto, mga katropa, no? Dito'y nagkatong gahom sa kinatags presidente, ito yaman? Ginlupot lang sa bulsa to? No? Sige, so, nakaamba nga pagpasaka, mga katropa, sang presyo sang petrolyo on Tuesday, pero nakaamba naman ang ining pagpatigayon sang kilos protesta sa mga transport sector sa Metro Manila. Aray pagin pinakalitas, mga katropa, kundi ang impeachment court naghatag na to sang ruling si presiding judge Senator Ches Escudero nga dapat 16 gid kaya mo na mandate, mga katropa, sa konstitusyon. Dapat 16 ang number to for conviction na mga threshold abis sa pag-convict ang presidente. Pero mga katropa, imagine pila na ka mga senador ang na-detain, ang ibang senador nag-out of the country na. Plus nga ti daw ang minority black, there are 10 of them ang nagwa-sponsod. Gadwa duha pa ang pinaka mga kuturan. So sige, mabalik ni sila yan. Ambot lang, may makukabalo kung mabalik sila. Pero ti amo man ang ginambal nila sinya. It's just a health emergency nga kinahanglan. At upagon kag magpabulong hindi sa Pilipinas kundi sa gwa sang pungso. Ang 16 gani, mga katropa, o kundi nagpahayag na to, nagpalapot sang inquiry si Senator Erwin, Senator Judge, no? Erwin Tulfo nga nag-question siya anong ginaistoryahan ta subong nga mga panahon, no? Kay base nag-deliberate kita, nag-talakay kita sa impeachment impeachment case against sa batok sa vice presidente, pero wala man ipakatuan because of the requirements of votes, mga katropa, to convict sang vice presidente. Sige, base pala wala naman ang ikatuan ni kag mabalda naman lang ni kalugod sa oras ta, no? Si Senator Mig Sabiri, daan gilalain ito. Sige, anong nangyari sa ating bansa? Parang hindi ko na maintindihan, Mr. Presiding Officer. Ati, amo na. Hambalya, ati, naika, klarohon ta ni mga katropa. Klarohon ta, no? The previous ruling sang Senate President or sang Presiding Judge is 16. That based on 24 members of the House. Para ma-convict ang vice presidente for violation by trial of public trust and mga kaso pa sa article of impeachment ng iban pa, mga katropa, no? So ginambalde siya, tiba si Blasi gita balabalbalde pagkatapos tiyo wala na sang pakatuan maningaton nga bulubalbalbalbal niyo. Okay, so ini, mga katropa, nag-anis ang mga palabangkutan noon sa pinakamang kuturan ta. Is it really be a 16 votes to convict sang vice presidente? Or ambal nila para mabag-oni kuno, mga katropa, nga mga sitwasyon sa Senado because may senaryo eh, may? May arat na sang senaryo nga dapat atubangon and dako rin ka challenge sa aton konstitusyon, katropa. Ang ining convict sa vice presidente, if it's 16, hambal nila sinyati hindi na takalabot, no? Hindi na takalabot sa 24, and that's one concern. Okay, hindi na siya naakma sa konstitusyon natun, no? So what would really be the numbers required para sa conviction, no? maybe we have to look onto it, no? Hambal ni Senator Erwin Gatchali, Erwin Tulfo. Okay? Pero mga katropa, may araw man sa pagpainuino nga in order to reverse sang sining ruling or naka pagkit sa constitution, that's really number 16 ang conviction ninya i-reverse na buto-buto hanta diri sa Senado para baguhon ang house rules, no? Ini nga mga ruling, mga katropa, sa impeachment proceeding sa isa ka impeachable official. Okay? So, in the case of Vice President, may ara na lang subong, ha? Naglaway na si Senator Jinggoy Estrada. May kaso nga plunder. Si Senator Rodanti Marculeta, may kaso man nga plunder. Si Senator Bato de la Rosa, hindi naman makitaan. Si Senator Loren Legarda, no, nagwa man to sa pungsod kay mapa ano, so there were four of them, mga katropa, ang most probably laban sa laban kasi hindi na makabalik sa aton impeachment court. For some reason, may ara sa mga threat sa mga kaso, may base mapreso pa ni, no? Ti amoni ang ginalantaw karon katropa, no? Next naman, may duha pa ka mga persona, ha, sa aton nga Senado nga daw ganunuha ang pinakamang member. Sige ba, si magpuslit mo ni sa si Senator Panpilo Lacson, hambal ito sa inyo. Basi mabalik mo na sila. Pero ti, kung hindi sila magbalik during sa resumption sang impeachment proceeding, dako na lang nga isyo. Subong wala pa na isyo kay bakasyon pa lang. Pero kung magsobra na sa ilang oras o kung adlaw nga ginpanawgutan sila para magwa sa pungsod, kag hindi sila makabalik, problema na nasa, no? It's a legal question na, no? So probably ang matabo, mga katropa, mabuhinan naman ang numero sa mga judges. Okay, so apat na to, kumadugang pa ni si Senator Pia Cayetano, kag Alan Cayetano, mga katropa. There were 6 to, so ang 24 buhinan mo sang anom, katropa, probably you will have pilan na 18 ka mga senador, katropa. Amo na yung hambal, mga katropa, nga hindi na siya nakaakma sa aton constitution ang numero sa mga senador to vote for the conviction. Rather, 18 na lang. So din ang rule, mga katropa, sang 16 votes, because ang nakapagkit, mga katropa, sa constitution ta is 24 mo. Ang nabiling mga senador is probably 20 lakrido, no? So, o kung 21, maybe for example, kung magbalikit man si Senator Loren Legarda, 21. So, singati na ka, may legal question naman da, ha? Ang ining aton conviction, aton nga judgment. So, which is which, no? Do we mabase na bala sa 24? 2/3 of 24? Or mabase ta sa 2/3 of 21? Or mabase kita sa 2/3 of 24, which is non-existent as of this time? Okay, amo na mga pamangkot karun. Sadya ba na yan, no? So, amo na, pinakamang latest, mga katropa, istorya-istoryahan taman karuni ang pinakamang latest development, mga abyan, no? Ari pa, ang aton diris Negros Occidental, ginaipreparahan, mga katropa, kundi ginbundak kita sa mga ulan-ulan di. Grabe nga igo sang habagat, ha? Baruso naman yung mga katropa sang tuman kainit ng mga panahon. Ginabantayan karon sang aton nga probinsya ang ining super El Nino, nga maghatag sa aton sang malawigon nga tig-ilinit, mga katropa. Ting aton tig-ilinit di, mabatsagan ta lang probably April, no? Pinaka-init na March, abi, mga katropa, gasugot na. At the mid of May, nag-init pa siya po. Pero ang ining super El Nino, mga katropa, mind you, ang ginahambal niya, para maintindihan talang kung anong epektos ni Saturn, it can bring as much as 50 degrees Celsius nga init sa aton lugar. ti ang hambal to, preparahan kahit ti ko may init ni mga katropa, tubig ta mahinubas na ni, no? Ang aton nga sitwasyon sa karon sa kalibutan do gabag o amo ning ginambal natong climate change kag indi kita kasiguro kung ano ang epekto sinis na sud. Ang El Nino mga katropa, marawigon nga init pero kung tungod sang abnormal nga panahon mga katropa, masami sa masami, may ara sa bagyo-bagyo. Ang bagyo, terrible mang kuno, no, baskog man. Amo man ang gina-preparahan ta, bawa na, no, nalang liman. Sige lang, no? Importante mga katropa, survive lang dyan po. Kung ano ka sitwasyon, kita nga mga Pilipino, bisan ano, kabudlay, nagawaswas, kag nag-survive man lang ta. Ang aton local government, padayon sa gihapon, katropa, sa pag... patigayon sa clearing operation, no? Diri sa barangay 39 may ara to sa mga gintuyo nga i-demolish, no? Ato na to mga demolition team, mga katropa nagligad para mag may inisurihan na ito, no? May ara sa mga pamukatanon kag wala nakapadayon ang aton nga demolition team sa pag-demolish ang sining mga panimalay mga katropa sa barangay 39. Ilan taon ta karon anong development sina kahit di may atutubalan sa mga grupo nga nagpanindugan sa ngayon di ang Pilipinas siya wala ka mo nagpanag-iya may panag-iya niya ang tao ihatag niya sa mga tao kung wala sang titulo sige may mga papilis na magkami po amo itong ipakita mga katropa medyo naglibog ban ulo ta kung paano to amo na gari gusto tamay istorya para ma I hope may invitar na di no, ang tao para makaistorya para mapathag sang ilang grupo kag ano ang ginapatihan nila mga abyan. Okay? Oras naton 7:38 na sa pagpangragad nato mga katropa. Ito mga produkto ang Premium D3 Santon Plus Gold, ang aton nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C mga katropa. Nakaubulig sa pagpataas ng aton nga immunity level. Okay? Sa Premium D3 ginapabakod dyan aton bones. Ginasuplementohan ta painis ang mga ingredients katulad sa virgin coconut oil para magbato kontra sa mga bacteria viruses nga posible mag-infect sa aton kagagin suplementohan paridugang sang malunggay no extracted nga nutrients sang malunggay naging butang sa isa ka soft gel capsule nga ara sa Premium D3 mga katropa kapanami sang bone pabakod sang bone nami brain function naton taas ang aton nga immunity level. Pagkatapos ang Santon Plus Gold para siguraduhon tanlang gid nga may ara kita sa mga depensa kontra sa mga infections yung mga pugad ang mga komplikasyon dalas ang mga pre-existing conditions mga masakit mga katropa no mangustin may ara da ang Santon Plus Gold ang Ampalaya ara man dati kilala ni non-debatable na ni mga katropa nga kung namalahambal kita sa Ampalaya ang Ampalaya mga katropa dako ang bulig niya kon estrehanta ang pagkontrol sa kalamay sa ating dugo. Okay, isa na lang ang palaya. That's why ibang to sa unabla mga katropa diabetic sila mo ng regimen nila ilan na nga ipusaon pagkatapos kuhaon ng juice na pag-inon pa'y pait sa kayo galing la di mo ng budlay hindi namin. So that's why mga katropa, nakita tani mga practice kag gintun-an sang aton nga mga doktor, no? Mga katropa, nakita ang benepisyo sang Ampalaya. Nga nami gid man sa gali, may epekto gid man sa gali sa pagpanubo sang aton na kalamay sa lawas. Okay? So ara na, hindi ka na mapuga-puga ka magagwanta sang pait, ara na sa isa ka kapsula. Malugay mga katropa, nakita man ni nga damo-damo sa mga vitamins kag nutrients nga makuha naton kung mag-inom kag magkaon kita sini mga katropa sang iya nga juice abi iban di gini mo juice mo tea ginihimo tea ang iban di mga katropa ginalunod sa pagkaon so dako gali epektos na no benepisyo sang lawas naton sa malunggay halin sa vitamin A B potassium kung ano pang mga nutrients makuha ta sa balunggay mga katropa no garlic spirulina mga katropa damo pa no so ini ka mga suplemento nga atag sa aton sa mga sustansya ang kinanglan sa lawas naton pero wag ka konpigaw ang aton nga absorption kag metabolism process mga katropa sa lawas ta Ay sus, kalugon lang ni sa mga supplements ta nga hindi magamit sang lawas ta. So this time, kinahanglan ta man ang vitamin C. Ang vitamin C, amo naman niya ang nagapabakod, gapanami, sang aton nga sistema, kagapadasig sang immune system, absorption sa mga vitamins, minerals, no? Kung may ara ka sang premium D3, may ara ka sang Santon Plus Gold, you need to have a vitamin C na katropa para buligan lawas naton para magproseso, magamit, ma-convert into energy, kag magapabakod sa aton system, no? Amo ra ang trabaho sa vitamin C. Pero wag ka, ang vitamin C nga gilapangita, tapiliyon taman niya ang vitamin C nga wala nagahapdi iya tiyanta, away nagasakit tiyanta, wala tagasuka-suka, ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, mga abiyan. Okay? Mabakal nyo na sa mga butika marapit sa inyong manugar. Pwede ka mga kanto sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede makamukanto dito sa aton nga Health and Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? So, okay, dogs, no? Magpangita ka mo sa produkto. Kanto ka mo ito, mga abiyan. Welcome, welcome na sa pabarangan naton. Dari sa aton pala tuntunan sa Bullseye, makomersyal ta. Kanto ang pila ka mga latest update balita sa aton patrol karon lang taon ta kung ano ang mga development naman karon sa aton nga pagpakalagad, mga katropa, because may ari ang senior citizen nga namahog sa provincial capital ginahilway na matapos nga makapiansa. Pero I think guro provincial capital, provincial government, wala man managsaka iya sang ilang way man pasaka sang ilang kaso kontra sa ining senior citizen, no? May kaso sa kanya pending. Amo na nadagdagan sa warrant of arrest, mga katropa, no? Balikan to na mga balita karon on a Sunday pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Danny.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: The secret of health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao, madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe, gidya kabaho, ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at tiyan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The secret of health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold

0: kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga epekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yeah!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
3: Santhone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
4: Exciting bro!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Prudent, yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katrap, 7.58 na sa pagbarangat sa ating palatuntunan dari sa Bullseye's Gapon. Morning sa mga katrap, bata. Ang aton nga mga tiliman ano kumusta wala sa kagwa Domingo. Oh siguro medyo sako-sako malayan mo mga katropa ang Domingo medyo abro sa adlaw mga katropa nga medyo kinanglan ta mag agihoman mo no morning ha sa mga katropa peps naton morning sa kay Jelwin Junior Alegria Arena Dios nga mga aga sa kay Bisaya di ba? Ramil Mamilya nagpangapi-kapi. Kritabla mayo bla si Ramil bla para makalibrita kape. Oh, Mayor Jane Balialio, morning, happy Sunday. May na sila Dora Dumipig. All members of Mams Bacolod. To parang Vincent, morning. First parliamentary election, buwas sa barn. Hope nga hindi maginamo, sir. Bisaya na ba? Morning. Morning. Shout out lang sa grupo sang Tabagak sa Overflow. Barangay Makagahay, Pulo, Paligo, man kamula. Na yung Paligo, Paligo. Lapit suba na. Ay, naku. Oh. Oras mga katrop, 7.54 na sa aton pagpangalagad. Wow, tanib lang balita, mga katrop. Angot sa ining senior citizen nagligad. Barom naman nyo to. Nga, nag-issue to ang shooting threat nga nag-suspendir sang ila trabaho ang provincial government tungod sang ining isa ka senior citizen nga medyo tumaas ang blood pressure nagpangakig kag hambal nga paniruhon takabukaron. Ang development mga katropa kuni why man to nag-file kaso ang provincial government pero may mga pending cases no. Nakapiyan sana sa. Nakuha ang mga detalye. Wait ka tropa ang Franz Andrew Burgos ang ngot sini ka mga balita mga katropa.
1: XFM Live Reports.

0: Katropang France?
1: Yes, Katropang Irvin, no? Ang pinaka-updated rin sa natabok-tablang nga shooting threat sa sulod sa provincial capital, specifically Katropang Irvin, sa provincial administrator's office, bala? Ang nasambit ni nga persona, kung madumduman, balikanta ni ang istorya ni. Ang involved rin Katropang Irvin, no, kung ang persona nga namahog, yung kilala ini sa kay John C. 78 years old ni siya, Katropang Irvin. Kag residente ni siya mismo sang barangay 1. Pero Katropang Irvin ti ano ni sa bakulod noon ni siya gali, no?
0: Taga Bakulod gini siya gali.
1: Bakulod noon ni siya.
0: Picture ko sa North Negros ni siya, pero bakulod siya.
1: Akon nga pag-inchindi, no? Pero Katropang Irvin diri nga hitabo sang Webes sang hapon. Kay ang natabo to nga pagpamahog ya Katropang Irvin natabo sang udto sang ano bla sang Miyerkules. To September 9 to Katropang Irvin. And then natabo ni kun sa diin siya mismo mo nagpadulong sa provincial capital nag may ginasikaso. Pero galing ti Katropang Irvin, wala gorobla na tigayo ni ang ginalauman niyang transaksyon. Pero galing, dito na ano na siya, nangakig na siya, nagabot na sa punto nga doon ang utos na sa siguro bungod sa kadugayon.
0: Why ba sa nag-amok yun, no? Katropang France?
1: Why ba sa sila nga doon nagwaras, kichar, doon nag...
0: Naginit lang ulo ya.
1: Oo, doon naginit lang ulo ya. Kahit siguro, eh kaya pag-inchindi ko ni Katropang Irvin, doon ano na ni mo? Nang tigpalan niya gana bla.
0: Uy, gutom na ni. Duha ka oras ako ron gulat mo.
1: Oo, tayo mo gina. Sino man bin yung mga kig, dali karon nga pahulaton mong tao, tagpila ka oras. No? So, tuptob sa punto Katropang Irvin nga siya mismo, ang ginapatiyan nga doon ng init na, ng akig na. Kagti nagambala sa nga ay, amo na, maniro na siya kay... ang transaksyon nga ginalauman niya duwa gid sa gyapo na ano na tigayon bala wala gid bina masiling natambi na asikaso bla Katropang Irvin. So kabangdanan nga naglabot na gid sa punto nga namahog na siya. So ti isang amotong ation na ano ni ang suspect amin ang nasambit ni nga senior citizen Katropang Irvin. Pagka Webes nga adlaw hapon, ginaresto siya gali. Sa aton nga report ni Watt, hindi ni siya kaso may katanan sa iya pagpamahog dito sa provincial capital. Ini nga kaso.
0: Grabe ba? Pero what a coincident.
1: Oo, mugani pala. Diba siguro Katropang Irvin, bangun to sinatabo, ginalungkat na lang kuro. Ang Rogues Galleria bala? Archives ang kapulisan?
0: May gahom nga. May ara sa tao nga anghel ah.
1: Makagagahom.
0: Makagahom, ang nag-ukay to ah.
1: Makagagahom. Pero ganun yung nangagahom yan. Temporary yung landis kalibutan.
0: Oh, ganun man.
1: Wala yun yung makagagahom sa aton. Yung nagimo sa tanan mo. Tingin na yung nangagahom yung Katropang Irvin yan. Temporary yung landis kalibutan.
0: Ginhatag
1: lang na sa aton. Ti, nang, amo na bla? Amo nang kinalain niya mo. Sang gahom nga temporaryo. Nga pangkalibutan nun, bla nga gahom. Kunong parar sa... ano ya Katropang Irvin? Huli or ano bla nga gahom bla divine nga gahom bla do. Pero tindre kita. Siguro bangod sa gahom sang sina nga tawo. Ti nalungkat gid ni ang hindi dapat malungkat sang tinalikdan ni Mr. C. Iti bangod nga muna to bala. Subog daan ka Katropang Irvin ang istorya diri sa aton sa Bacolod. Once niya daan niyang mamahog ka, ginatik seriously na niya sang kapulisan, sang otoridad. Kaya mismo nga ito nga Bacolod City Police Office City Director, nagambalag ito lagligad pa, nga any kind of threat, ginaseryoso na nasubong. After ito sa mga nag-trend, bala Katropang Irvin, sang shooting incident sa sulod sang bulutuan, mga bomb threat, mga shooting threats sa kundiin makamubing nga mga opisina o kung nga mga kaladtuan, mga pampubliko nga lugar, nag-a-cause inadaan sa hysteria. No?
0: Sala taos na.
1: So, gaanong tao na, gapapraning lakat sa tao sa muna lang mga bagay. Igaling Katropang Irvin na muna, no? Nga ginatake advantage man sa ibang